0: Watch ce ta yi gargadin cewa kungiyoyin fararen hula na fuskantar barazanar barcewa. Kadan kenan daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa, amma yanzu zamu fara da tarayyar Najeriya. Inda masana shari'a a Najeriya ke cewar idan har aka samu shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da laifin amfani da takardun bogi na yi wa kasa hidima, to lallai ba zai cancanci sake tsayawa takara ba. Daya daga cikin masana shari'ar kuma lauya mai zaman kansa barista Hamza Nuhu Dantani ya ce wannan laifi ne da ka iya kai mutun gidan yaro bisa dokokin Najeriya. A hirar da Salihu Adamu Usman yayi da shi daga nan Bon, lauyan ya fara ne da bayani kan abin da ya kamata hukumomin gwamnati su yi idan aka samu mai rike da mukami da irin wannan laifin.
1: Gaskiya idan har an same shi da wannan laifi, ya zama wajibi ne da ita hukumomi akan su kafa wata hukuma ko tribunal da za su iya yin bincike akan ko akwai alamar fraud ko kuma akwai alamar forgery. Yawwa kare ta kaddo indi an tabbatar da wannan, to bai ma cancanta ya zama shugaban kasa ba, kuma ya kamata a tuhume shi a kotu bashin haka kuma a yanke musu hukunci daidai da abin da ita doka ta. In ka duba tsarin mulkin kasa, duk wanda aka taba kama shi da laifi, to bai kamata ma a ci tsaya takarar shugabancin kasa ba, saboda ingancin shi ya riga da ya sauka. Abinda mutane ba su gane ba shine a yanayin yadda aka kai karansa yanzu kotu. Kotu ba wajen bincike ba ne, kotu wajen yin shari'a ne bayan an kammala bincike.
2: Shin kenan kana nufin babu abinda kotu za ta yi akan wannan ko da ta yi bincikenta?
1: Ai, kotu shine na ce maka, kotu ba wajen bincike ba ne, ita kotu ba ta da bincike. Ita kotu tana aiki ne akan hujjoji da kuka gabatar a gaban kotu.
2: To alhakin wane ne wannan binciken? Sannan kuma da yake ka ce ƴan sanda ne, shin kana ganin abu ne mai yiwuwa?
1: To ƴan sanda indai har ana ƙasa na adalci, ƴan sanda hurumin su ne dama hurumin bincike da duk abin da ya shafi kaman forgery ko ya shafi fraud ko ya shafi wasu abubuwa da suka shafi criminal offense. Kaga in ɗan sanda masu bincika ba, to akwai dama da suke da shi su kuma sai su rubuta takarda zuwa ita kanta IREC akan cewa su tabbatar musu da cewa wannan takardar da shugaban ƙasa ya kai ko ya gabatar ma INEC, shin a ba su sahihin wannan takardar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce.
2: To barista, a gurguje a gargashin doka, idan misali aka gabatar da waɗannan hujjojin kuma aka tabbatar da cewa lallai akwai coge ko kuma rashin gaskiya a waɗannan takardu na yi wa ƙasa hidima, menene doka ta ce akan abin da za a iya yi wa shi shugaba Tinubu?
1: To a dokance daman matsayi na farko na Atiku da ya kai kara, ai a matsayinsa na ɗan ƙasa yana da daman ya kai kara idan har yana zargin wani abu da ba daidai ba, wannan hurumunsa ne ba laifi aikata ba. Duk ɓangare kuma idan har an tabbatar cewa wannan takardu da na bautan ƙasa da shi shugaban Bola Ahmed Tinubu ya gabatar a matsayin abin da ya dogoro wajen tsayawa takarar shugaban ƙasa, idan har wannan takardar an tabbatar da cewa coge ne, to lallai wannan ba ƙaramin laifi ba kan doka. Kuma wanda ya yi forgery, akwai hukunce na ɗauri da aka da dokokin ƙasa suka tanadar.
0: Tattaunawa kenan tsakanin Salihu Adamu Usman da barista Hamza Nuhu Dantani, lauya a Najeriya. To har yanzu da ya muna kan batun siyasa a tarayyar Najeriya, inda a daidai lokacin da ake ci gaba da fafutukar neman ƙuri'a gabanin babban zaben shekarar 2027, wakiliyar mu Fauziya Tukur ta tattauna da ɗan takarar majalisa a Sokoto Ibrahim Garbawa Kasu, inda ya bayyana fatansa a game da zaben da ke tafi. Matashin ɗan takarar ya kuma yi bayani kan yadda yake gudanar da yakin neman zabensa da kuma hanyoyin da yake samun kuɗaɗen gudanar da yakin.
3: Bar mutane su zaɓa mutanen da suke ganin za su kawo musu wakilci mai kyau. Sunana Honorable Ibrahim Garbawa Kaso, ɗan takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Gudu da Tangaza a jihar Sokoto.
4: To Honorable Ibrahim, kamar me ya jayar ra'ayinka ka shiga harkar siyasa?
3: To gaskiya abubuwan suna da yawa, amma dai wanda ya fi muhimmanci shi ne halin da na ga mutanenmu suke ciki a Tangaza da Gudu da kuma ma jihar Sokoto ga baki daya. Abubuwa da suka shafi rashin tsaro da kuma kankancin ilimi, mutanenmu da yawa especially a nan Tangaza da Gudu gaskiya yara ba su zuwa makaranta. to mu da Allah ya taimake mu muka dan samu privilege muka je makaranta mun ga amfanin karatun da muka yi shi yasa muke so mu koma baya mu koma gida mu enlightening mutane mu taimaka musu su samu ilimi mai inganci kuma mu nema mutane aiki especially matasan mu su mai da hankalin su a neman kananan sana'o'i da manyan sana'o'i da yanda za su tsaya da kansu har ma su taimaki wasu.
4: To a matsayinka na matashi da ya shiga harkar siyasa a wannan shekarar, waɗanne kalubale ne ka fuskanta?
3: Gaskiya akwai kalubale da yawa especially na wuraren mutanen mu da a can karkara, saboda yanzu siyasa an gurɓata ta, an lalata mutane ba competence suke so ba, illa dai an riga an saba wa mutanen mu wanda zai zo ya dan yi sha ya dan ba su kuɗi abin nan. To gaskiya na fuskanci kalubale saboda ni na shiga siyasa ne da niyya mai kyau, amma dai babban kalubale shine in ka zo da gaskiya kana son kai gaskiya ko kana son kai abu tsakani da Allah, so sai ka ga mutane ma waɗanda su sun dade cikin sana'ar sun maida shi kamar business, za su yi ta kokarin su dakushe ka su ga cewa baka kai ba.
4: To duk da waɗannan kalubale da ka bayyana mu, me yake baka kwarin gwiwa na ci gaba da abin da ka sa gaba?
3: Abubuwan da ke bani kwarin gwiwa za a ce abu biyu ne zuwa uku. Na daidai irin support inda muke samu ga mutane akan wannan sabuwar tahiyar. Sannan abu na biyu shine irin halin da mutane suke ciki. Gaskiya ni tsakani da Allah ba wai ina son in shiga harkar siyasa bane ko dan neman kuɗi ko dan neman wani abu, illa dai kamar yanda na gaya miki halin da jama'a suke ciki shine yake bani karfin gwiwa.
4: Amma da za a tambaye ka abu daya da kake son ka canza, misali ko a mazabarka ko a jahar ka ko a Najeriya gabaki daya, menene wannan abu?
3: Gaskiya abin da nake so in canza shine ya zamana yau a ce za a iya samun Najeriya da za a zo a yi zabe ba tare da an yi rigin ba.
4: Menene fatanka a lokacin zabe?
3: To fatana shine a yi free and fair election, a bar jama'a su zabi mutanen da suke ganin suna son su wakilce su.
0: Tattaunawa kenan tsakanin Ibrahim Garbawa Kassu. To idan muka je ko kuma ci har yanzu dai muna a Najeriya, inda a kasar Jamus da cibiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai wato Interfaith Mediation Center suka tallafa wa wata kungiyar mata lauyoyi da ke warware rikice-rikice wajen shirya wani gagarumin taron kwanaki biyu a Kaduna domin koyar da dabarun sulhu da dawo da kyakkyawar dangantaka tsakanin al'umma. Daga Kaduna, wakilin mu Ibrahim Yakubu ya aika mana da wannan rahoto.
5: Not just our streets, even our homes are threatened. Even our bedrooms are no longer safe.
6: Kungiyoyin mata daga kowane saƙo da lungu na jihar Kaduna ne dai aka gayyato wajen wannan zama domin samun ilimi da ƙara ƙwarewa wajen sasanta rikici da taimakawa waɗanda rikici ya shafa da kuma samar da hanyoyin sulhu da za su taimaka wajen gina zaman lafiya mai ɗorewa, tare da ƙarfafa musu har wa yau da sabbin dabarun hanyoyin tattaunawa wajen neman afuwa da gyara ɓarnar da aka yi da dawo da amana da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa, wato restorative justice. A cewar Mr. Samson Auta da ke wakiltar kungiyar Interfaith Mediation Center da ofishin jakadancin ƙasar Jamus a Najeriya.
7: Ya kamata ƙarfafa ma mata ƙarfi da gwiwa a kan su samu wannan darasi a kan magance fitinu da ke faruwa a cikin al'umma da warware takaddama. Wannan training din kuma akwai darasosi da ake cewa na namuna mu 'yan Afrika da dama ake yin hukunci, yanke hukunci ko a sasanta takaddama ko rikici to a cikin gida ko a cikin al'umma ba wai sai an je kotu ba.
6: Batun warkar da al'umma daga tasirin rikici da yafewa juna da bada shawarwari da kuma hanyoyin neman afuwa daga hukumomi wato Amnesty ta hanyar cin watar jeniniya na daga cikin kasidu daban-daban da aka gabatar. Barista Dokas Levi Daniel, shugaban cibiyar Multudo Courthouse da suka hada kai da Jamus don gudanar da horar, ke cewa
8: akwai dabarun da aka fitar da su, wato su ne wayannan ADR mechanisms din da ya kamata su yi amfani don su samu wannan sulhu. Akwai mediation, tattaunawa, akwai shiga tsakani, akwai arbitration, akwai restorative justice na kananan rigingimun da wani ya ji ma wani rauni, wani ya mare ni, wani ya min abu kaza, sai a zanna a tattauna. Akwai kuma kofa da muke ce masa trauma healing, raunin zuci, wani kawai zuci shi akwai rauni yana son inda zai zanna ya bayana ya samu warkarwa to muna da wannan kofa ita ma akwai wannan muke ce mata safe space wato wurin da ba matsala saka zanna ka fada abin da ke damun ka ko kai waye ko kai babba ko kai karami
6: babu shakka dai manufar kirkiro wannan tsarin tattaunawa wato restorative justice ita ce hada kai da dukkanin bangarorin da rikici ya shafa a cewar dai madam Simnos Garba
9: abin da na karu da shi shine akwai hanya da za a iya amma mutane sulhu maimako kullun sai an je kotu an bata lokaci an bace zama da juna yanzu za a iya gyara zama za a iya gyara kuskure za a iya gyara rashin zaman lafiya in an kira mutane an musu sulhu an sasanta su kuma za a yi preserving relationship
6: masana dokokin kasa da masu kare haƙƙin bil'adama za su mayar da hankali ne wajen ƙarfafa mata bisa ga rawar da suke taka wajen samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria
0: Tuma da laka da dai ku sha fa kuna shan rahotannin ne daga nan sashin Hausa na DW kafin mu ci gaba bara mu dan numfasa

0: To madalla to kafin mu karkare shirin baki daya ga maimaitun wasu daga cikin kanin labaran Iran ta kai hari kan sansanonin sojin Amerika da ke Kuwait bayan da shugaban Amerika Donald Trump ya yi barazanar sake kai hare-hare kan Iran harin ya biyo bayan harin Amerika kan wasu wurare a Iran inda akalla mutane 19 suka mutu Tehran ta mayar da martani da hare-hare kan sansanonin Amerika a Kuwait da Jordan da hadaddiyar daular Larabawa da ma Bahrain da kuma yankin Kurdistan na Iraki Korea ta kudu ta sanar da shirin gina sabon ofishin shugaban kasa da kuma wani ginin majalisar dokoki a birnin Sejong domin rage cinkoson hukumomin gwamnati a Seoul da kuma bunƙasa sauran yankunan kasar. Gwamnati ta ce za a kammala sabon ofishin zuwa watan Agustan shekarar 2029, yayin da ake sa ran kammala sabon ginin majalisar dokoki zuwa shekarar 2033. To duka iyakacin abin da ya sauka kenan sai kuma shirin rana idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yanda ka saurara Abdulrahman Hassan da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmawar su sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa makasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW kuke saurara daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji sha biyo bayan boran da sojojin jamhuriyar Nijar suka gudanar da nufin juyin mulkin da bai samu nasara ba. Gwamnatin kasar ta buƙaci sojojin da suka tsere da su koma gida cikin ladabi. Ƙarin wasu hukumomi 12 na bogi a Najeriya sun bayyana tun bayan na farko da wani mutum ya ƙirƙira a fadar mulkin ƙasar.
2: Da ɗaurin gindin manyan gwamnati da sanin gwamnatin aka yi, mu ci gaba dama abubuwan da suke kwaɓa wa mutane ya yi yawa.
3: Har wani mutum ya ƙirƙiri wasu ma'aikatu a ƙirƙire su, wasu su buɗe account da babban bankin Najeriya. Amma a ce duk wannan labarin bai bayyana ba sai daga baya. To ka san ita kasai ta shiga uku kuma tana cikin yanayi. Wannan shi ke tabbatar da irin yadda cin hanci da rashawa ya kamari cikin ma'aikatan gwamnati.
1: To za ku ji ƙarin bayani a kai, muna kuma tabbatar da rahoto yadda masana ke ƙorafi kan yadda ƙasashen Afirka masu arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ke gaza haɓaka tattalin arzikinsu daga tarin jarin da China ke zubawa a nahiyar. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
4: Takaddama tsakanin Rasha da Jamus na ƙara yin ƙamari, inda Rasha ta yi barazanar rufe dukkan cibiyoyin al'adun Jamus a faɗin Moscow. Amurka da Australia sun sanar da ƙarfafa ƙawancen tsaro don ƙalubalantar tasirin China a yankin Pacific. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedin cewa tsananin zafi na El Nino zai ta'azzara har cikin shekara ta 2027. Rasha ta yi barazanar rufe dukkan cibiyoyin al'adun Jamus da ke faɗin ƙasar, kamar yadda ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya sanar a yau Alhamis, a wani mataki na ramo gayya da ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin Moscow da ƙasashen Turai da ke taimakawa Ukraine turjiya ga hare-haren Rasha. Sanarwar ta Lavrov ta zo ne bayan da fadar gwamnatin Jamus a Berlin ta zargi Rasha da yunkurin kai hari filin jirgin saman Leipzig. A jiya Laraba, Jamus ta sanar da rufe ƙaramin ofishin jakadancin Rasha da ke birnin Bonn da cibiyar al'adun Rasha da ke Berlin, babban birnin ƙasar Jamus. Jami'an ƙasashen yamma sun sha zargin Moscow da shirya maƙarƙashiyar haddasa ruɗani a ƙasashensu da niyyar kassara taimakon da suke bai wa Ukraine da kuma ƙoƙarin durƙusar da ƙasashen Turai, zargin da jami'an Rasha suka musanta. Magajin garin New York Zoran Mamdani ya haramtawa ɗaliban ƙaramar sakandare amfani da fasahar ƙirƙira ta AI a bana, sai dai ya ce za a buɗe ajujuwan bayar da darasu da jagoranci ga ɗalibai na manyan sakandare. Dokar wadda ta shekara guda ce kawai za ta shafi ɗalibai kusan 600,000 da ke makarantun gwamnati, yayin da waje guda jami'ai za su yi kyakkyawan nazari akan yadda ya dace ɗalibai su amfani da fasahar ta AI. Hukumar birnin na New York ta ce za a dakatar da amfani da sassa 40 na manhajar AI da ake amfani da su a yanzu haka a makarantu. Amma malamai za su ci gaba da amfani da manhajar wajen tsara darsa da ayyukan da suka shafi gudanarwa. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Amurka da Australia sun sanar da ƙarfafa ƙawancen tsaro don ƙalubalantar ƙaruwar tasirin China a yankin Pacific. Ƙasashen biyu sun amince su hanzarta haɗin gwiwa da ƙarewan sojojinsu a Australia domin ƙalubalantar yawan sojojin da China ke jibgewa. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya gana da takwarensa na Australia Richard Marles a Washington a jiya Laraba, inda ya ce Canberra ta fahimci girman daidaita ƙarfin iko a yankin. Marles ya shaida a 'yan jarida cewa Amurka na ƙara yawan sojojinta a Australia, kuma wannan ƙarfafa ƙawance na tsaro a tsakaninsu shi ne mafi girman ƙawancen soji da wata ƙasa a duniya ta yi tun bayan yaƙin duniya na biyu. Yanayin zafi na El Nino zai ƙara tsananta har zuwa tsakiyar watan Fabrairu na shekarar baɗi, a cewar ƙungiyar kula da yanayi ta duniya. Ƙungiyar kula da yanayin ta duniya ta yi gargaɗin cewa El Nino zai ƙara tsananta cikin 'yan watanni masu zuwa, abinda ke nuna haɗarin da za a fuskanta na tsananin zafi da fari da kuma ambaliyar ruwa da za su kassara rayuwar al'umma da tattalin arzikin ƙasashe. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a cikin wata sanarwa ya ce babu kokwanto a harkar kimiyya tabbas duniya na ƙara dumama shugaban kungiyar kula da yanayin ta duniya to shugaban kungiyar kula da yanayin ta duniya Celeste Saulo ta shaida wa tare manema labarai a Geneva cewa bisa ga yadda El Nino ke faruwa za a fuskanci zafin da ba taba samun irinsa ba tun da aka fara daukar alƙalaman yanayin zafi fiye da shekaru 40 da suka gabata to ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: a gaida Abdullahi Tanko Bala da labarin duniya zagayen farko
0: DW harkokin yau
1: to harkokin ne za ku je da Jamus da hadin gwiwar cibiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai a Najeriya ta tallafa wa lauyoyi ta hanyar warware rikice-rikice da za su wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma akwai shirin siyasa da kare yancin dan adam na duniya mai yayi da ma wanda ya shafi addinai da al'adu wato tabakalashi to amma bari mu fara da harkokin dambaruwar boran sojoji a jamhuriyar Niger Bayan wani boran da sojoji suka gudanar a jamhuriyar Niger a daren 28 zuwa wayewar garin 29 ga watan wannan ga wannan wata na Agusta sojoji da rama sun tsire daga kasar to sai da gwamnatin mulkin sojin kasar ta buƙaci su da su koma gida don ci gaba da aikin su da ake maraba da su amma fa idan suka koma cikin ladabi da mutunta kasa tare kuma da jan hankalin yan kasa da su bada hadin kai wajen mayar da makaman da ake gani suna yawo bayan fita daga barikin soji Wakilin mu ne mai Salisu Bukari na dauke da karin bayani.
5: Cikin wata sanarwa ce da babban hafsan hafsoshin kasar ta Niger, Janar Sallau Barmo ya fitar ya sa wa hannu. Ake kira ga sojojin da suka yi bore, musamman ma waɗanda suka gudu a kasari dauke da makaman da suke da shi, da suka yi kansu cikin girma da arziki a can makarantar Horus da Gendarmomi da ke nan birnin Yamai, ko kuma Brigar ta Gendarmerie. Wanda in son samu ne ana son kowa ya je da makaman da ke hannunsa da sauran albarusai da dukkanin kayayyakin soja da ke a gare shi. Sanarwar ta ce haka ne za a iya kare tsarin doka na aikin soja kan yadda yake a hali yanzu a cikin dukkanin rundunonin kasar ta Niger na FAN dangane an koma cikin tafarki na zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali tare da kira ga dukkanin sojojin da ke fatan daidaita lamuransu da su koma bakin aikinsu. Alkasim Abdulrahman mai sharhi ne kan harkokin tsaro a jamhuriyar ta Niger ya nashi tsokaci kan wannan lamari.
6: To na ɗaya dai su ga itarin na soji na ƙasa daga cikin aikin da suka yi shine aiki wanda ake ce mana inventory na lissahin kaya da kuma mutane waɗanda suke nan daga barkokin su bayan waɗannan abubuwan da suka gudana kenan wanda aka tarda ba su nan da kuma kayan da ba su nan tunda kowa duk kayan da ke hannun shi a rubuce yake kenan mafarin ita wannan sanarwa cewa kowa ya dawo wajen aikin shi musamman barikin Gendarmerie na su bada bahasan abin da ya sa ba su nan wasu zai yi sun tsorata wasu watakila suna cikin borin wasu kuma watakila da wasu dalilai na daban-daban wanda za a tantancewa kowane kes in shi daban-daban
5: tun da gamayyar kungiyoyin fararen hula suka gudanar da wani gagarumin taron gangami a birnin Yamai wanda ya samu halartar mambobin gwamnati da na hukumar sojoji ta CNSP har ma da shugaban majalisar mashawarta domin nuna goyon baya ga zaman lafiya na kasar ta Niger da haɗin kan 'yan ƙasa da kuma yin Allah wadai da wannan mataki na borin sojoji mai muni irin haka. Da haka ne Ismail Muhammad na kungiyar Niger Debu masu fafutukar nuna kishin ƙasa da haɗin kan 'yan ƙasa ta Niger ya kira ga sojojin da ke cikin wannan hali da su yi la'akari da nauyin da ke bisa kansu su amsa wannan kira na babban hafsan hafsoshin ƙasar ta Niger.
7: Kira ne mai matukar mahimmanci. Lalle akwai mutane da yawa da suka gudu waɗanda suke da hannu cikin wannan tarzoma da aka tada. Abinda muke kira ga dukkan sojojin da suke cikin wannan hali, lalle su karɓa kiran na su maido makamai da aka ce musu. Abinda muke hwata gare su shine suna cikin matsala kuma sun yi abinda bai kamata ba. Amma duk wanda a zatonmu wanda ya zo da kanshi ya maido makami ya kawo kanshi ya yi saranda, kenan muna tammaha shi zai samu sauki a shari'ar da za a yi musu bisa ga wanda kamo shi ne aka yi. Sannan abu na biyu, duk 'yan ƙasar Niger su sani waɗanda suke ɗauke da makaman nan da suka tsere wajibi ne gare mu da idan muka gane su mu to mu ba da labari.
5: Shi dai mayar da waɗannan makamai na ƙasa ya zamanto wajibi a cewar masana harkokin tsaro da sauran masu sharhi kan harkokin na tsaro. Kuma duk da cewa an yi wa dokokin aikin soja karan tsaye wajen kaiwa muradai na ƙasa farmaki tare da haddasa ɓarna mai yawa, hakan ba wai yana nufin cewa shari'a ba za ta yi adalci ga wasu idan har suna da kyakkyawar hujja ba, a cewar Alkasim Abdulrahman mai sharhi kan harkokin tsaro a yankin Sahel.
6: duka yanzu ana hali ne na bincike, kuma bincike shi zai tabbatar da wanda suke da hali akai da kuma matakin da ake iya dauka.
5: Tunda lokacin da aka soma karan batta na tsakanin sojojin masu bore da waɗanda suke biyayya ga gwamnati, mutane da dama sun ga kayayyakin sojoji da dama da aka zubda, lamarin da ke nuni da cewa wasu sojojin kenan sun fitar da kayayyakin da ke jikin su ne sun ramta a nakare, wanda kuma ake ganin dama irin wannan kira ne zai iya ba su ƙwarin gwiwa na su je su kai kansu maimakon a ce an kamo su ne da ƙarfin tuwo. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: To daga Jamhuriyar Nijar sai makwabciyar ta Tarayyar Najeriya, inda kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa domin binciken badakalar hukumar bogi da aka gano a ƙasar ya sanar da ƙarin bankaɗo wasu hukumomi 12 na bogi, bayan ta farko da wani mai suna Adeni Adeyemi Matthew ya ƙirƙiro. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da rahoto a kai.
8: Allura ce dai ta kai ga tono garma a binciken da kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya ke gudanarwa kan shugaban hukumar ta bogi Prince Adeniyi Adeyemi Matthew da ke fuskantar zargin kafa ma'aikatar bunƙasa zuba jari daga ƙasashen ƙetare. Domin a binciken kwakwabda kwamitin ke gudanarwa ya gano cewa lamarin fa ya wuce abin da ake zato da ma abubuwan da aka gano a baya. Umar Yusuf Adamu Gagdi shi ne shugaban kwamitin majalisar da suka gudanar da binciken.
9: Mun gano agency irin wannan da shi Prince Adeniyi ya kirkiro da suna boge na ƙarya na damfara guda 12. Mun gano yana da account da ya bude a bankuna daban-daban wa wa'annan ma'aikata na bogi guda 58 account. Dokan da aka ce ita ta kirkiro wannan agency din, kamar dokan da National Assembly, House of Representatives da Senate suka saba yi, doka ce ta ƙarya. Pepan shi kawai ya nema ya dauki wata doka mai agency na gwamnati na gaskiya wadda ta yi kusa da wannan, ya ciccire sunayenta ya mai da sunan wannan agency.
8: Tambayoyi ne mabambanta da babu amsarsu, musamman yadda aka samu ma'aikatu har 12 a tsarin gwamnatin Najeriya kuma suna gudanar da aikinsu ana saka masu kuɗaɗe amma kuma na boge ne. Comrade Isa Tijjani tsohon ma'aikacin gwamnati ne kuma ɗan gwagwarmaya ƙungiyar ƙwadagon ƙasar.
10: Wannan bayani na ma'aikatar boge ni bai zo min da mamaki ba. Kuma wannan Prince Adeyemi da ake magana ana ganin kaman shi kaɗai wannan abun ƙarya ne. Da ɗaurin gindin manyan gwamnati da sanin gwamnatin aka yi, an san gaskiyar abun. In gwamnati za ta iya yin wani abu a kai ta yi, in ba za ta yi ba shi kenan mu ci gaba. Dama abubuwan da suke kwaɓawa mutane ya yi yawa.
8: Ɗaukacin al'amari ne dai da ya zama tamkar almara ko kuwa mafarki, abinda ya sanya ƙoƙarin auna irin asarar da aka tafka a fannin kuɗaɗen da suka zirare waɗanda ya kamata a ce an yi wa al'ummar ƙasar aiki ne. Amma aka fuskanci akasin haka. Malam Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ne da ke Abuja.
11: To babban bannan su shine ana kwashe kuɗaɗe masu yawa wajen yin kasafin kuɗi, wanda kuma waɗannan kuɗin ma aro su ake yi. To kaga ashe ba ƙaramin banna bane a samu irin yawan waɗannan hukumomi waɗanda suke na bogi ne, kuma ake ware kuɗaɗe masu yawa, ko dai kuɗaɗe ne da aka aro ko kuma kuɗaɗe ne da ya kamata a gudanar da wasu manyan ayyuka da zai ɗaga darajar ƙasan da mutananta. To kaga kuwa ashe babban magana ne.
8: Ƙungiyoyin farar hula sun kai ga tunzura akan abubuwan da ake ci gaba da bankaɗowa, wanda ke nuna zurfin cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati. Comrade Jamilu Aliyu Caranci shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta CNG.
3: Har wani mutum ya kirkiri wasu ma'aikatu a kirkire su, wasu su buɗe account da babban bankin Najeriya, amma a ce duk wannan labarin bai bayyana ba sai daga baya. To ka san ita kasai ta shiga uku kuma tana cikin yanayi. Wannan shi ke tabbatar da irin yanda cin hanci da rashawa ya kamari musamman a cikin al'ummar Najeriya da ma'aikatan gwamnati.
8: Binciken Majalisar Wakilan Najeriya da ya wanke shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Right Honorable Femi Bajabiya Mila, kamar yadda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta yi. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye ta shafa mu na intanet dw.com/hausa. Da manhajar TuneIn da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: Bore ko yunkurin jin mulki abin ya tada hankalin kasashe na yammacin Afirka cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to sai ka shafa wa naka ruwa. Dr. Kabir Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
1: Kan motsa sha'awa a zukatan sojoji din na kasashen da ke makotaka da juna ko kuma ya sa su nazartar nasara ko akasin haka to duka ko batun sa sha'awar ko kuma batun sa su yi nazarin yiwuwarsa din abu ne da yake iya haifar da rashin tabbatuwar gwamnati. Rashin tabbatuwar gwamnati yana da tasiri sosai wajen tattalin arziki na ƙasa da kuma na yanki da kuma zaman lafiya. Idan ya kasance kasashen a dalilin rashin zaman lafiyan suka zama wata hanya ta safarar mugan makamai. Misali idan ya kasance babu tsaro a Niger din ta yadda ba za a iya magance safarar makamai ba, makaman na iya shiga cikin ƙasar Najeriya din kuma su kawo tashin hankali a Najeriya din. Wannan dole shi ne zai sa a Najeriya ta buƙaci a yi zaman lafiya a makotanta.
0: Wannan dai ba shi ne karan farko da aka ji ƙaran harbe-harbe a Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar ba. Birnin ya fuskanci hare-hare da dama a cikin wannan shekarar. Sojojin na Nijar sun shafe shekaru suna yaƙi da ƙungiyoyin 'yan jihadi ba tare da shawo kan tarzomar ba. Ga sojin da ke yakin kan tafi ne suke yi da rayuwarsu a kullum da rikicin da ke ƙara yin ƙamari da kuma matsaloli na ƙarancin kayan aiki. Bisa ga girman ƙasar Nijar, ko gwamnati na da kuɗin da za ta tura sojoji a ko'ina faɗin ƙasar, wannan wani batu ne na daban. Wani soja da ya buƙaci a sakai sunansa ya shaida DW cewa ‘yan ta'addar da suke yaƙa sun fi su ƙarfin makamai nesa ba kusa ba, kuma da zarar an kai musu hari nan take suke mai da martani. Ya ce suna takaicin wannan rashin kayan aiki, to amma babu yadda za su yi. Suna yi ne domin kishin ƙasa. Ƙasashe makwabtan Nijar kamar Najeriya na nuna damuwa da yunkurin juyin mulkin, musamman saboda matsalar tsaro akan iyakokin ƙasar da ke makwabtaka da Nijar. Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants, ya yi tsokaci da cewa.
2: In ka haɗa da rauni na ɓangarori na tsaro da na gwamnati wa'inda ya kamata ake suna sa ido a kan iyakan nan, to wannan yana baima ƙungiyoyi na ta'addanci, ƙungiyoyi wanda suke ikirarin jihadi, ƙungiyoyi irin na tawaye da ƙungiyoyi irin wa'innan wa'inda ma za su yi bore. Suna iya gangarowa su shigo Najeriya ko wata ƙasa wadda take da iyaka da Nijar su yi ɓarna sannan su koma can. Haka ma daga nan suna iya shiga Nijar su je su yi ɓarna. To a taƙaice dai, kasancewa Nijar ƙasa mai cin 'yancin gashin kanta wadda take iya gabatar da muradanta kuma ta kare muradanta abu ne mai muhimmanci ga yankin Sahel da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita.

0: to madalla. Hausawa al'umma ce mai dogon tarihi kuma mai tarin al'adu baya ga harshe da ke ci gaba da yaduwa a kasashe da dama a fadin duniya musamman a nahiyar Turai. Duk inda Hausawa suke akwai girmama manya da girmama bako da taimakon juna da kaunar iyali da kuma uwa uba zumunci mai karfi domin dai malam Bahaushe na cewa zumunci yafi zinare daraja. A yau Hausawa na rayuwa a sassa daban-daban na duniya walau domin karatu ko aiki ko kasuwanci ko kuma neman rayuwa mafi kyau amma a duk inda Hausawa suke al'adun su na tare da su. A nan nahiyar Turai ta hanyar masarautar Hausawan Turai Hausawan na yada harshen tare da raya al'adun su. Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai, ya shaida mana irin tagomashin da harshen Hausa ke samu har ma da hanyoyin da suke bi domin bunƙasa shi.
1: Yaren Hausa ko in ce al'ummar Hausawa suna bunƙasa sosai a nahiyar Turai. Na fahimci haka ne sakamakon yanda naga al'umma daga kasashe daban-daban na Turai, irin su Netherlands, irin su Belgium, irin su Switzerland. Suna hada kansu guri daya su samar da jagoranci tsakanin su, daga nan kuma su zo masarautar Hausawan Turai da ke Paris domin a saman musu ko kuma a tabbatar musu da wannan jagoranci da suka kafa. So wannan shine abin da yake ba mu farin ciki kuma abin munna ne ganin yadda al'umma suke hada kansu kuma suke so a zo a hadu gabaki daya a zama tsuntsaya madaurinki daya kuma abin kasa wannan yare. Alhamdulillah mu daga bangaren mu muna yin abubuwa da dama domin cewa mu ga an bunƙasa wannan yaren. Na farko shine tarurruka da muke hadawa a cikin lokutan sallah ko lokutan azumi ko lokutan da ake taron suna ko lokutan da wasu Hausawa za su yi aure, to akan hadu a gurin domin a bunƙasa al'amura. Haka nan ma kawai mukan kirkiri wasu shirye-shirye haka da za a hadu a dan shirye kware-kwaryar taro domin a nuna al'ada kuma a sada zumunci.
0: Alƙalin ma sun yi nuni da cewa akwai

ni Hausawa ne, da mahaifiyarsu da mahaifin duk Hausawa ne, amma zaka gani wallahi yaran ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka kirkiro wannan rana ta Hausawan Turai, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da za a yi faɗakarwa a kai kuma a nuna muhimmancin yaran. Sannan kuma mun tsara yadda dukkaninsu za su zo da 'ya'yansu da jikokinsu, ko in ce da 'ya'yanmu da jikokinmu duka, domin a haɗu a nuna al'adu, yanayin shiga, yanayin abinci, yanayin waƙoƙinmu da irin kiɗa da sauran dai al'adunmu na gargajiya.

0: Duk dai a kokarin karfafa harshen, masarautar Hausawan Turai ta kirkiri makarantar koyar da harshen Hausa musamman ga yara manyan gobe da aka haifa a nahiyar kuma ba su taba takawa zuwa kasashen iyayensu na asali ba. Baya ma dai ga haka, masarautar Hausawan Turan ta bijiro da tsare-tsare domin dakile kalubalen samarwa harshen Hausa isasshen wuri a fannonin kimiyya da fasaha da kuma sadarwa musamman ma a kafar internet. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan wannan gaba.
1: Makaranta ce da aka kafa ta domin koya wa yara Hausa. Yara ne 'yan ƙasa da shekara 15 kuma waɗanda suke a Turai ne. Akwai malamai da muka ɗauka malaman Hausa wanda yawancinsu a Najeriya suke. To karatun ana yin shi ne ta online. Ana koya musu karatun Hausa da furta kalmomin Hausa. Da kuma rubutun Hausa din za su karanta Hausa da yanda za a karanta ta bisa ka'ida da kuma daidaito. So kuma ana ba su assignment, wato su zo su karanta, su rubuta, kuma a karanta musu su fahimci abin da aka karanta musu din. Kuma ana karanta musu labarai da tatsuniyoyi da abubuwan ne da suka shafi al'adun Hausa, ta irin su littattafai na da, irin su Iliya ɗan mai ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai akwai shiri da ake da shi na bunƙasa ita wannan makarantar. Sannan akwai International Hausa Center, Cultural Center, da wani mutum mai ƙoƙari, Awala Aminu, ya kawo wannan proposal ɗin. Wannan abin zai yi tasiri sosai domin ba iya makarantar koyon karatun Hausa ba ne zai shafi wannan International Hausa Cultural Center ɗin da ake so a buɗe. Hatta manya-manyan karatuttuka na jami'a da na magaba da na wato digirin farko, digirin biyu, digirin uku, za a dinga yin abubuwa da suka shafi wannan. Sannan za a faɗaɗa a bunƙasa sababbin technology, ilimi na zamani na kimiyya da fasaha da za a fassara shi zuwa Hausa.
0: Idan muka duba batun tattalin arziki kuwa, Hausa ba kawai harshen sadarwa ba ne. Domin yana taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙa cinikayya da kuma zirga-zirgar kayayyaki a tsakanin ƙasashen Afirka. Babban abin lura ma dai shi ne yadda a yammacin Afirka, 'yan kasuwa da manoma da makiyaya da duk waɗansu masu ruwa da tsaki a harkokin cinikayya ke amfani da harshen Hausa wajen gudanar da harkokinsu. Wannan bai taƙaita Afirka kaɗai ba, domin hatta a nan Turai, harshen na taimakawa 'yan Afirka wajen tafiyar da sana'o'insu. Kamar wannan ɗan kasuwa da ke zaune a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Mai suna na Malam Tajuddin Chitara, na fito daga ƙasar Togo.
3: Wannan harshe na Hausa da ka iya kuma kake magana da shi, yana taimaka maka wajen yin mu'amala da Hausawa?
2: Ina tanyana da ina salarin su. Hausan da suke yin ina pik sai ina juye da wanda ni na sani, kuma na try ina jin yare da ya kamata Hausawa yaren da ya kamata. Yan kasan okoko a cewa kasan dewa Afrika muna da shi kamar ya gama da international na try na koyi waɗannan yare.
0: Sannan a hankali dai harshen Hausa da al'adun Hausawa na daɗa yaɗuwa tare da samun tagomashi a nahiyar Turai, kuma ta hanyar taruka da bukukuwa da Hausawa kan shiryawa sukan ji tamkar suna gida. Kuma hakan na matuƙar jan hankalin na waje, a cewar Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai.
4: Hakikanin gaskiya yanda mu'amala take kasancewa tsakanin Hausawa da kuma waɗanda ba Hausawa ba, abin zai baka sha'awa. Misali, ni a sanin kaina an ɗaura auren Bahaushe da Baturiya ko Balarabiya ko dai Bahaushe da irin wannan waɗanda ba 'yan Afirka ba.

0: Yasan na a fadar sarkin Hausawa an ɗora kusan guda 7. Kuma duk sanda ake wani shiri ko wani taro na Hausawa, in muka je wurin da yanayin shiganmu, misali in mun je taro a hukumar UNESCO ko a cibiyar Ministry of Culture ta France, ko a dai manya-manyan gurin al'adu, za ka gani mutane suna zuwa, Turawa da 'yan wasu ƙasashen, za ka ga suna zuwa suna ɗaukan hoto da mu, suna sha'awar wannan diresin nan. To wannan abin alfahari ne.
1: To ma sauraro, a nan ne kuma za mu dasawa shirin Aya. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Rilwani Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace a yau zan yi amfani da wannan damar ne wajen kira ga al'ummar Najeriya musamman 'yan arewa da mu guji sai da ƙuri'unmu musamman ganin halin da muke ciki a yanzu. Sauyi mai ma'ana muke bukata. Allah ya mana zabi mafi alkhairi. Sai wasiƙar Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace DW House ku bani damar in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da ya kamata a ce zuwa yanzu. Mu 'yan Najeriya mun yi hankali. Ya kamata a ce mun wuce batun zaben jam'iyya SAC. Mu mayar da hankali wajen zaben waɗanda suka cancanta kuma za su iya jagorantar ƙasar tamu Najeriya yadda ya kamata. Ya kamata mu hankalta, mu fahimci cewa makomar ƙasar nan tana hannunmu, musamman ma 'yan arewa. Ya kamata mu farka, mu daina kallon siyasa ta fuskar jam'iyya ko ƙabilanci kawai. Mu riƙa zaɓar waɗanda za su kawo mana ci gaba da kyakkyawan shugabanci. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Mamman Shazali Maina Soruwa tare da Sani Dawo Alaska Tsatsinburin da Ciro Malana Umara Maina Soruwa tare da Usman Maidala Bausheri. Suka ce DW House a yau za mu miƙa jinjinarmu ne mai tarin yawa zuwa ga gwamnatin ƙasar Algeria a bisa ga yadda suka nuna mana goyon bayansu 100%, a yayin da wasu sojojin ƙasarmu waɗanda ba su da kishin ƙasa suka so mai da ƙasar tamu baya. A gaskiya muna jinjina wa gwamnatin Algeria inda ta kawo mana jirgin yaƙi da ma kayan aikin soja. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙarfafa dangantakar ƙasarmu da ƙasar Algeria. Allah kuma ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Sai wasiƙar Abubakar Yahaya Lakwaja. Yace muna kira ga hukumar kasuwar Lakwaja da su nemi wata hanya ta daƙile sace-sacen kayan 'yan kasuwa da ake yi a babbar kasuwar Lakwaja. Ko da yake jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu, sai dai ƙoƙarin nasu bai kai na mai haƙa rijiya ba. Don kuwa bai kamata a ce 'yan kasuwa suna biyan kuɗaɗen shaguna da sauran harajai ba. Sannan kuma daga bisani a samu wasu marasa imani su zo su yi fashin kayan shago ba tare da samun ɗauki daga jami'an tsaro ba. Wannan san bai yi ba.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya zango na uku kuma na ƙarshe kuke saurara daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa kukan rashin kuɗin gudanarwa da hukumar zaben Najeriya ta yi na barazana ga yiwuwar babban zaben ƙasar na baɗi. Lamarin da ya buɗe wani sabon babin muhawara a ƙasar.
2: Gwamnatin APC ba sa ƙauna, ba sa fata, ba su da niyya na wani zaɓe don su rubuta kansu su ce sun ci zaɓe.
3: Kuɗin da ake kashewa ƙuri'a ɗaya a zaɓe a Najeriya ya fi kuɗin da ake kashewa ƙuri'a ɗaya a zaɓe a Ingila ko Jamus saboda tsadar da ake sawa na kayayyakin da ba mu da su.
1: Biyo bayan boren da sojojin jamhuriyar Nijar suka yi da nufin juyin mulkin da bai samu nasara ba, gwamnatin kasar ta buƙaci sojojin da suka tsere da su koma gida don ci gaba da aiki. Jamus ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango ƙira Isra'ila a daidai lokacin da tatar baka ta ɓarke tsakaninta da Rasha. Ƙasashen duniya na ci gaba da mayar da martani kan shirin Isra'ila na kwashe ilahirin Falastinawa mazauna zirin Gaza don jibge su a wasu ƙasashe. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
4: Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce har yanzu akwai dama ta kawo ƙarshen yakin Ukraine. Rasha ta ce za ta rufe dukkan cibiyoyin raya al'adun Jamus da ke Moscow a wani mataki na ramuwar gayya. Ɗaruruwan ɗalibai a Indonesia sun kamu da rashin lafiya bayan cin abinci a makaranta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce halin da ake ciki babu buƙatar gangamin ƙarin sojoji a fagen daga, inda ya bayyana jita-jita da ake yaɗawa da cewa labaran ƙanzon kurege ne daga Ukraine. Putin ya yi wannan bayanin ne yayin wani taron tattalin arziki a gabashin Rasha. A shekarar 2012 da kuma 'yan watanni bayan da Rasha ta kaddamar da gagarumar mamaya a kan Ukraine, Putin ya ba da umarnin gangamin ɗaukar sojin kota kwana a daidai lokacin da ƙasar ta fara fuskantar koma baya. Matakin a wancan lokaci ya haifar da gujewar matasa da suka yi munzalin shiga aikin soji, inda suka riƙa tserewa daga Rasha. Tun daga wannan lokaci fadar Kremlin take musanta raɗe-raɗen gangamin ɗaukar sojoji. A waje guda kuma Putin ya sake nana da cewa har yanzu akwai dama ta samun zaman lafiya da Ukraine, sai dai ya jaddada cewa Moscow da Kiev su ne kawai za su warware rikicin. Kalaman nasa na zuwa ne yayin da Rasha ke tsananta hare-hare a kan babban birnin ƙasar Ukraine. Rasha ta yi barazanar rufe dukkanin cibiyoyin raya al'adun Jamus da ke faɗin ƙasar, kamar da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya sanar a yau Alhamis. A wani mataki na ramuwar gayya da ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin Moscow da ƙasashen Turai da ke taimakawa Ukraine tirjiya ga hararen Rasha. Sanarwar ta Lavrov ta zo ne bayan da fadar gwamnatin Jamus a Berlin ta zargi Rasha da yunkurin kai hari filin jirgin saman Leipzig. A jiya Laraba, Jamus ta sanar da rufe ƙaramin ofishin jakadancin Rasha da ke birnin Bonn da cibiyar al'adun Rasha da ke Berlin, babban birnin ƙasar Jamus. Jami'an ƙasashen yamma sun sha zargin Moscow da shirya maƙarƙashiyar haddasa ruɗani a ƙasashensu da niyyar kasara taimakon da suke baiwa Ukraine da kuma ƙoƙarin durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen Turai. Zargin kuma da Rasha ta musanta. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wasu kotuna ƙasar Norway sun ba da umarnin ƙwace wani jirgin ruwan Rasha domin biyan diya ga Ukraine bayan nasarar da kamfanin mai na Naftogaz na Ukraine ya yi a ƙarar da ya shigar da ya ƙalubalanci ƙwace kadarorinsa da ke Crimea da Moscow ta yi a haramtaccen mamayar da ta yi wa Ukraine, wato taimawa yankin a shekarar 2014. Jami'ai sun ce an hana jirgin ruwan motsawa daga inda yake a yankin tsibirin Svalbard a jiya Laraba. Tsibirin na Svalbard na cikin ƙasar Norway ne tun 1925, amma haɗakar ƙasashe ciki har da Rasha suka ci yarjejeniya babu yaƙi a ciki, sannan 'yan ƙasashen na iya zama a ciki ba tare da biza ba bisa wasu sharuɗa. Jakadan Rasha a Norway ya ce Moscow za ta bi kadi ta hanyoyin shari'a domin sakin jirgin. sama da yara 1700 ne suka kamu da rashin lafiya a Indonesia a makon da ya gabata bayan cin abinci na wani shirin cidda dalibai kyauta da gwamnatin ta bullo da shi. Akalla yara 725 da malamai 25 suka kamu da rashin lafiya a wata makaranta a Lasem dake tsibirin Java a yau Alhamis bayan cin abincin rana a jiya Laraba. Daliban sun kamu da gudawa da amai da kuma jiri kamar da shugaban makarantar ya bayyana. A karon farko wannan wato a farkon wannan makon dalibai fiye da 600 a Sidor Ajo a gabashin Java aka gazza da su zuwa asibiti bayan cin abincin rana. A wasu lamura biyu kuma na daban a ranar Laraba yara 49 suka kamu da rashin lafiya a garin Nganjuk a gabashin Java da kuma wasu 237 a yammacin yankin Sumatra. An danganta lamarin da rashin kyakkyawar ajiya na kayan abinci da kuma jinkirin raba danyen abincin. Shugaban sashen kula da ingancin abinci na Indonesia ya shedawa kwamitin majalisar dokoki da ke binciken lamarin cewa suna daukar batun da matukar muhimmanci. To karshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
5: To gaida Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
5: To nan gaba harkokin yau za ku je da majalisar ɗinkin duniya ta koka kan girancin zarafin kananan yara da matasa ta internet ke karuwa a duniya. Muna tafa da shirin dandalin matasa da shirin mata da kananan yara da ma zamantakewar iyali wato abu namu. To amma bari mu fara da jigon rahotonmu na wannan maraice. Watanni kalilan gabanin babban zaben Najeriya yanzu aka dai hukumar zaben kasar INEC na kukan karancin kudin shirye zaben sakamakon kin sakin kudin da ta nema daga hannun mahukunta. Kasancewar abin da ta karba bai wuce kasa da kashi 40 cikin 100 na bukatar ta ba. Wannan ne zabe mafi lakume kudade tun bayan komawar kasar kan tabbar demokradiya a shekarar 1999. Ga wakilinmu na Abuja Ubala Musa da ci gaban labarin.
6: INEC din dai ta karba abin da bai wuce naira miliyan 500 ba. A cikin naira miliyan 873 da milisun tarayyar Najeriya guda biyu suka ware domin zaben na bade jerin batutuwa da daman gaske da suka hada da bukatar mai gurbin injinan tantance yan zabe da ma'uwa uba da bara cultural election da ke iya tashi daga amfani ta kirkirarwa ta fasahar AI na zaman muhimmai na bukatun da ke gaban alƙalan zaben yanzu haka. Dama dai ana kin tare tana shan suka daga masu adawar tarayyar Najeriya da ke mata kallon ar amshin shata ta gwamnatin APC mai mulki a kasar kuma ko yanzu kuma sabon na korafin a tunanin Bubu Galadima da ke zaman jigo cikin gidan NDC ta adawa na nuna irin aniyar ɗan mulki na kasar na kauce sahihin zabe.
2: Gwamnatin APC ba sa kauna, ba sa fata, ba su da niyya na wani zabe. Daman za su ci gaba da wannan dabo-dabo don su rubuta kansu su ce sun ci zabe. Al'umman Najeriya ya kamata su miƙe su kare ƴancinsu, lalle-lalle su tabbata cewa an yi abin da yake shi ne daidai. Mu ne muka ba da kanmu, in ana taɓa rawo sai a yi ta mabi sawu. Idan har za a yi irin waɗannan abubuwan kowa ya shiru, amma in an kira taron APC sai a yi cincirindo ana zuwa karɓan 1,000-2,000 an ba ‘ya’yan mutane makamai suna saran junansu, to ai kaga kaɗan ma muka gani.
6: Ganin kaɗan cikin rikicin yin zaɓe to kuma ƙoƙari na kawar da hankali cikin ruɗani. Sabuwa ta damuwa ta hukumar INEC ɗin ne daga dukkanin alamu na cikin yin tasiri har zuwa cikin gidan APC ‘yar mulki. Duk da cewa dai masu tsintsiya na cikin shiga babban zaɓen a cikin rinjayen da ke da girman gaske, hankali na tashe a cikin gidan APC da ke da fatan ɗorawa bisa mulki. Bala Ibrahim dai yana zama daraktan labaran jam'iyyar.
7: Idan ya kasance alkali ba a ba shi wadataccen kayan aiki ko kuɗi ba, to za a iya samun matsala. Hankalinsa zai karkata ga wanda zai yi masa ungo ko kuma wanda zai yi masa wani tayi wanda ka iya jan hankalinsa. Mu muna ganin cewa duk yadda za a yi ya kamata a ce hukumar zaɓe an ba ta dukkanin abubuwan da take buƙata domin ya kasance ba ta kalle-kalle.
6: Daga naira miliyan 32 a shekarar ta 1999 dai Najeriya dai yana cin kashe naira miliyan 873 a zaben na baɗi. To sai dai kuma ingancin suna ta yin ƙasa a cikin tarayyar Najeriya da sannan hankali 'yan zaben ke neman cin tsammanin yin daidai a ɓangare na hukumar INEC da gwada da ƙasashe na waje wajen shigo da ɗaukaci na kayan zaɓe dai. A tunanin Faruk Bibi Faruk da ke cire cikin mutum na siyasa na zama na kan gaba ƙorafi na hukumar INEC ɗin.
3: kudin da ake kashewa kuri'a daya a zabe a Najeriya yafi kudin da ake kashewa kuri'a daya a zabe a Ingila ko Jamus saboda tsadar da ake sawa na kayayyakin da bamu da su injinan da ake amfani da su a tura zabe da injinan da ake amfani da su a tabbatar da kuri'a da takardar zaben da inkin zaben da motocin zaben yanzu wata ile petrol din da ake sa a mota a je ayi zaben ne kai dan gota zai iya sayarwa a ce an yi zaben mutane ne za su fito su nuna cewa ba za a yadda da wannan kasawa dan ana tsoron cewa zabi ba zai yi yanda gwamnati take so ba
6: kallo ni sa cikin shirin yin zaben ba tare da isa sunan kudade ba na iya shafar samun mafi yawan hajjojin na waje da mun kuma da ke da tasirin gaskiya karbar sakamakon sa tsakanin nan kasar ubana musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
5: To a dalilin wannan turka-turka da ka iya zama canka-cika daga tabbatuwar sahihin zaben Najeriya a baɗi. Daga nan bawon tawaitar ho na tantabi Dr. Musa Adamunti, masanin harkokin siyasa daga Jami'ar Sa'adu Zungur da ke Bauchin Najeriya, wanda ya ce tilasin a samar wa INEC duk abin da ta nema, matuƙar ana son samun ingantaccen sakamako mara sofa ne.
8: A dalilin aiki da na'ura da kuma yawan wajen yin zabe yasa kullum mutane suke fahimtar cewa kayayyakin da ake bukata na yin zabe dole a ƙara yawan su domin ƙarin yawan waɗanda aka musu rijista da kuma ƙarin yawan wajejen zabe da aka ƙara dole ne a samu ƙarin kuɗi ganin cewa muna fama da harhawan farashin kaya a wannan yanayi dole idan ana son a yi zabe tunda ka san bada a ce a cikin wajen zabe 200 ko guda 2000 a rage 3 ko 4 don ba kuɗi ba wannan ba zai ma taba yiwuwa a tsari irin na zabe a demokradiya ba kowane dan kasa yana hakkin zabe don haka dole a kai masa kayan da zai zabe har yanda yake
5: ba ka ganin la'akari da halin da ƙasa ke ciki na matsaloli na tattalin arziki ba za a iya lallaba iya abin da ake da shi ba don a tabbatar da zaben ya gudana yadda ya kamata
8: ba a lallaba kudin zabe a demokradiya saboda in ka ce a lallaba da a rage yawan wajen zabe ne wasu wajen zaben su biya bukatan wasu ba a haka dukkan dan ƙasa da ke da katin zabe da ke da abin da ake kira akwatin zabe dole sai an kai abin da yake bukata ma'ana kayan aiki da waɗanda da su yi aikin misali ko wajen ruwan sama akwai kuma wanda an je yanki ne irin waɗanda masu gudun hijira an musu rijista
5: a baya-bayan nan akwai zarge-zargen cewa shafin intanet na INEC ya samu kutse inda ake ganin ana ta wallafa wasu al'amura da kuma tallace-tallace kuma wani tasiri wannan matsala za ta yi ga tabbatar da sahihancin sakamakon zabe a 2027.
8: Ai ita hukumar zabe dama tuntuninta kullun tana cikin zargi da kuma cakala da tsokana akan yadda take gudanar da aikinta ba za a kuma daina ba tunda mun sani koyaushe da a yi zabe akwai waɗanda su ƙwararru ne cikin kinta haddin aiki ta yanar gizo domin dalilai irin nasu so dole a shirya abinda mutane suke tsoro shi ne kada hukumar zabe ta zamto cewa tana yin aiki bayan da ake zaton za ta yi bisa sahalewa na doka ba sa'annan kada ta fifita wani bangare na jam'iyya ko bangare na dan takara saboda biyan bukata na wannan bangare din
5: wani mataki INEC za ta bi don tabbatar da aminci ga al'ummar kasa na tabbatar da zabe yadda ya dace
8: na farko shine su tabbatar duk abin da dokan zabe ya sahalewa wannan hukuma din ma'ana amfani da na'ura da kuma inganta aiki da na'ura da kuma tabbatar da kayan aiki ba su samu nakasu ba a bangaren wai ba kuɗi ba dan kasan da a ce ba a ba su isasshen kuɗi ba yadda da su wannan ba dalili bane
5: to ita kuma gwamnati me ya kamata ta yi
8: gwamnati shine hakkin ta ta ba su abin da ya dace ta ba su wanda doka ya ce ta ba su ba da a rage ko kawo ba in ana so a zauna lafiya aikin yanda talaka dai yadda dan kasa ya aminta ba masa wani almun da hana ba wajen hakkinsa saboda kasanci zabe akwai maganan hakkin dan kasa yana daga cikin manya-manyan hakoki na dan kasa misali ya zabi abin da yake so ko ya zabi wanda yake so lokacin zabi kuma hana shi wannan sabawa kunnin tsarin mulkin Najeriya ne.
5: Dr. Musa Adamu Wunti masanin kimiyyar siyasa tarayyar Najeriya kuma karshen jigon mu kenan na wannan maraice. Bayan boran sojojin da yawa kana jamhuriyar Nijar na daren 28 wato zuwa wayewar garin 29 ga wannan wata na Agusta, sojoji da dama sun tsire daga kasar, to sai dai gwamnatin sojin kasar ta bukace su da su koma gida don ci gaba da aikin su inda ake maraba da su, amma fa idan ka koma cikin ladabi da mutunta kasa tare da jan hankalin yan kasa da su bada hadin kai wajen mayar da makaman da ake gani suna yawo bayan fita daga barikin soji. Wakilinmu ne mai Salisu Bukari ya aiko mana da wannan rahoto.
9: Cikin wata sanarwa ce da babban hafsan hafsoshin kasar ta Niger, Janar Sallau Barmo ya fitar ya sa wa hannu, ake kira ga sojojin da suka yi bore, musamman ma waɗanda suka gudu akasari dauke da makaman da suke da shi da suka yi kansu cikin girma da arziki a can makarantar Horas da Gendarmomi da ke nan birnin Yamai, ko kuma brigar ta Gendarmeri, wanda in son samu ne ana son kowa ya je da makaman da ke hannunsa da sauran albarusai da dukkanin kayayyakin soja da ke a gare shi. Sanarwar ta ce haka ne za a iya kare tsarin doka na aikin soja kan yadda yake a hali yanzu a cikin dukkanin rundunonin kasar ta Niger na FAN, dangana an koma cikin tafarki na zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali, tare da kira ga dukkanin sojojin da ke fatan daidaita lamuransu da su koma bakin aikinsu. Alkasim Abdulrahman mai sharhi ne kan harkokin tsaro a jamhuriyar ta Niger ya nashi tsokaci kan wannan lamari.
10: Kenan wanda aka tarda ba sunan da kuma kayan da ba sunan, tunda kowa duk kayan da ke hannun shi a rubuce yake, kenan mafarin ita wannan sanarwa cewa kowa ya dawo wajen aikin shi, musamman barikin gendarmeri na su bada bahasan abin da ya sa ba sunan. Wasu zai yi sun tsorata, wasu watakila suna cikin borin, wasu kuma watakila da wasu dalilai na daban-daban.
9: Tun da gamayyar kungiyoyin fararen hula suka gudanar da wani gagarumin taron gangami a birnin Yamai, wanda ya samu halartar mambobin gwamnati da na hukumar sojoji ta CNSP har ma da shugaban majalisar mashawarta, domin nuna goyon baya ga zaman lafiya na kasar ta Niger. Haka ne Ismail Muhammad na kungiyar Niger Debu, masu fafutkar nuna kishin kasa da haɗin kan 'yan kasar ta Niger, ya kira ga sojojin da ke cikin wannan hali da su yi la'akari da nauyin da ke bisa kansu su amsa wannan kira na babban hafsan hafsoshin kasar ta Niger.
11: Lalle su karɓa kiran na su maido makamai da aka ce musu. Abinda muke hwata gare su shine suna cikin matsala, kuma sun yi abinda bai kamata ba. Amma duk wanda a zatonmu wanda ya zo da kanshi ya maido makami ya kawo kanshi ya yi saranda, kenan muna tammaha shi zai samu sauki a shari'ar da za a yi musu bisa ga wanda kamo shi ne aka yi. Sannan abu na biyu, duk 'yan ƙasar Nijar su sani waɗanda suke ɗauke da makaman nan da suka tsere wajibi ne gare mu da idan muka gane su mu to mu ba da labari.
9: Shi dai mayar da waɗannan makamai na ƙasa ya zamanto wajibi a cewar masana harkokin tsaro da sauran masu sharhi kan harkokin na tsaro, kuma duk da cewa an yi wa dokokin aikin soja karan tsaye wajen kaiwa murade na ƙasa farmaki tare da haddasa ɓarna mai yawa, hakan ba wai yana nufin cewa shari'a ba za ta yi adalci ga wasu idan har suna da kyakkyawar hujja ba, a cewar Alkasim Abdulrahman mai sharhi kan harkokin tsaro a yankin Sahel.
10: Kuma bincike shi zai tabbatar da waɗanda suke da hali a kai da kuma matakin da ake iya ɗauka.
9: Tun da lokacin da aka soma karan batta na tsakanin sojojin masu bore da waɗanda suke biyayya ga gwamnati, mutane da dama sun ga kayayyakin sojoji da dama da aka zubda, lamarin da ke nuni da cewa wasu sojojin kenan sun fitar da kayayyakin da ke jikinsu ne sun ramta a nakare, wanda kuma ake ganin dama irin wannan kira ne zai iya ba su ƙwarin gwiwa na su je su kai kansu maimakon a ce an kamo su ne da ƙarfin tuwo. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
5: Turga nahiyar Afirka sai kuma nan Turai, inda kokarinta na ƙara ƙarfafa fannin tsaron ƙasa, Jamus ta samu nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango ƙirar Isra'ila. Wannan gagarumin gwaji na zuwa ne a daidai lokacin da wani mummunan saɓani da macacar baka suka ɓarke tsakanin Berlin da Moscow kan zargin wani harin jirgi marar matuƙi a nan Jamus. Ga Abdulrahim Hassan da ƙarin bayani.
12: Cilla makamin Lora mai cin dogon zango da ke nisan kilomita 500 a arewacin tekun Atlantic a cikin sirri na nufin Jamus ta tsunduma fagen amfani da makamai masu cin dogon zango daga teku. Olaf Bonke, masanin harkokin tsaro, mashugaban kamfanin Ramusen Global da ke tsokace kan siyasar kasa da kasa mai cibiya a Brussels da Copenhagen, ya ce gwajin da Jamus din ta yi nuna alamun cewa shiru-shiru ba tsoro bane.
13: I mean, the historic aspect is not the missile itself.
12: Ba makamin bane kansa abin lura, amma yadda Jamus ta shiga fagen harin dogon zango mai matukar daidaito daga teku a karon farko. A baya, Jamus ba ta da irin wannan karfin da zai ba ta damar sanya muhimman wuraren soji da ke nesa a cikin barazana.
13: At risk far beyond the immediate battlefield.
12: Bonke ya ce gwajin makamin zai taimaka wa Jamus cikewa gegen gibin tsaronta a ciki da wajen gida, domin rage yawan dogaro da Amurka domin samun wasu makamai. Kuma wannan gwajin tabaka lashin ya zo ne a daidai lokacin da Berlin din ke zargin Russia a harin jirgin mara matuki a filin jirgin Leipzig. Shin ko wannan gwajin na da alaka da yunkurin tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro daga bangaren Berlin? Bonke yana cewa,
13: I think yes.
12: Ina ganin haka, an shirya wannan atisayen tun da dadewa, amma shawarar bayyana shi a bainar jama'a a ranar da ta biyo bayan sanarwar ministocin harkokin waje da na cikin gida ba hadari bace. Ina ganin wannan wani bangare ne na aika sako ga Putin cewa Jamus na zuba jari sosai wajen karfafa tsaronta.
13: So I think this is also part of a messaging towards Russia.
12: A halin yanzu, ma'aikatar tsaron Jamus na shirin kashe kudi kusan euro biliyan 12 wajen fasalta harkokin tsaronta na kasa. Masu goyon bayan shirin na cewa yakin Ukraine ya nuna muhimmancin mallakar makaman kai hari daga nesa domin razana abokin gaba. Bonke ya ce a yanzu Jamus na komawa tsohuwar manufar tsaro, wato deterrence, tsaro don tsoratarwa.
13: One of the lessons learned from the war in Ukraine is you need this for deterrence, but you also need this as
12: darasin da aka koya daga cikin yakin Ukraine sun nuna cewa ana buƙatar irin wannan karfin domin kariya da karayarwa, amma kuma a matsayin wata dama idan abokin gaba ya kai hari, za a iya samun damar mai da martani. Wannan shine babban dalilin da yasa Jamus ke ƙara zuba jari sosai a harkar tsaro. Kuma wannan babban sauyi ne a manufofinta.
13: The German government is really investing a lot.
12: Masu adawa da wannan shirin daina cewa mallakar Jamus makamai mai cin dogon zango na iya haddasa tserin makamai tsakanin Turai da Rasha. Gwajin makami mai linzami na Lora na iya zama muhimmin matakan sauya tsaron Jamus daga yar ba ruwanta na mallakar makamai masu cin dogon zango zuwa mai murza kambunta domin kare kanta da kuma neman zama yar gaba-gaba a tsaron NATO da Turai. Amma a gefe guda kuma ana gani yayin da Jamus din ke ƙara ƙarfin makamai don hana yaƙi, babbar ayar tambaya ita ce ko hakan zai ƙarfafa tsaro ko kuma haddasa tserin makamai tsakanin Turai da Rasha.
5: To a gaida Abdulrahim Hassan. Kasashen duniya na ci gaba da mayar da martani kan wani shirin Isra'ila na kwashe ilahirin Falastinawa mazauna zirin Gaza domin jibge sa wasu kasashen ƙetare da zarar ta samu lamun cewar Amurka. Wakilinmu na kasashen Laraba da ma Gabas ta Tsakiya Mahmud Yahya Azari ya aiko mana da rahoto daga alkahirin Masar.
14: Kamar yadda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke faɗi, wannan shirin shine magani warkam na warware matsalar sukurkucewar yanayin zamantakewar rayuwa da halin jin kai a zirin na Gaza. Ya ce a shekarun baya mun taɓa janyewa kwatakwam daga zirin na Gaza, amma hakan bai hana su kitsa-kitsi ne ya kawo mana harin ta'addanci a watan Oktoba ba. Don haka ne muke shelanta wa duniya cewa kwashe su don kai su wasu ƙasashen ƙetare na daban shine magani warkam na wannan matsalar. A yanzu muna jiran samun amincewar Amurka ne kawai don fara aiwatar da wannan shirin. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya bayyana cewa gwamnatin Isra'ila ta shirya tsaf don kwashe mazauna zirin na Gaza bayan da ƙasar Masar ta nuna kakkausar adawarta da amfani da ƙasar ta don aiwatar da shirin korar Falastinawa daga yankunansu. Ya ce yunkurinmu na sanya mazauna zirin Gaza yin ƙaura don raɗin kansu ta hanyar kwaɗaitar da su da ma ta hanyar barazana ya ƙi yin tasirin da muka zata, don haka ne muka yanke shawarar aiwatar da wannan shirin. A yanzu haka mun tuntuɓi ƙasashe kusan goma da wasunsu suka lamunta da za su karbi mazauna zirin Gaza a kasashensu. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya taɓa nuna goyon bayansa ga ra'ayin korar ɗaukacin Falastinawa wanda sun kai miliyan 2.5 daga zirin na Gaza. Ko da yake daga baya fadar White House ta ɗan ja da baya kan shirin bayan fuskantar kakkausar raddi daga kasashen duniya. sai dai kamar yadda ministan tsaron Isra'ilan Israel Keyes ke kara fayyacewa a yanzu haka suna tattauna batun da Amurka. Tuni dai shugaban kungiyar Hamas da ke zauna a ƙetare Khalil Al-Hayya ya nemi illahirin al'ummar Falastinawa da su tashi baki ɗayansu don ƙalubalantar abin da ya kira maƙarƙashiyar yiwa al'ummar Falastinawa korar ƙarar dangi.
15: Inna ma'arakatana al-yawm ma'arakatu thabatin wa wujud.
14: Yace yaƙin da ke gabanmu a yanzu yaƙi ne na tabbatar da wanzuwarmu. Maƙiyarmu Isra'ila da ta yi wa dubu dubatan mazauna zirin Gaza kisan ƙare dangi. A yau tana son yi wa waɗanda suka rage a zirin na Gaza korar ƙarar dangi. Idan har muka bari ta gama da su, to ko shakka babu wannan ɗanyen aikin nata ba zai taƙaita ga zirin na Gaza ba.
15: Falan ta tawaqqafa jara'imuhu 'inda hudud Gaza.
14: Ita kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma galibin manyan ƙasashen duniya Allah wadai suka yi da wannan shirin suna masu jaddada cewa tilastawa wata al'umma barin ƙasarta ta asali babban laifin yaƙi ne a ƙarƙashin yarjejeniyar Geneva. Tuni dai ƙungiyar ƙasashen larabawa Arab League ta nemi ƙasashen duniya da su tashi haiƙan don hana abin da ta kira fashin ƙarfi da yaji da Isra'ila ke ƙoƙarin yi wa Falastinawa. Ƙasar China ma a ta bakin kakakinta Lin Jian ta ce zaman lafiya ɗaya a wannan yankin da ma duniya shi ne a bar Falastinawa su zauna a yankunansu na asali cikin ƴanci a kuma ba su dama su zaɓa wa kansu makomar da suke so. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
5: Wani sabon rahoto na asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana wani sakamako mai tayar da hankali da ke nuna cewa cin zarafin ƙananan yara da matasa ta hanyar lalata intanet na ƙara yawaita, kuma a lokuta da dama masu aikata laifin ba baƙi ba ne ga waɗanda abin ya shafa. Ga Zainab Muhammad Abubakar da ƙarin bayani a kai.
16: Binciken na UNICEF da aka gudanar a ƙasashe 21 ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane matasa biyar masu shekaru tsakanin 12 zuwa 17 ya fuskanci wani nau'in cin zarafin lalata a intanet a cikin shekarar da ta gabata. Rahoton ya ce irin wannan cin zarafi na iya farawa ne ta hanyar salon tattaunawa ta yau da kullum, amma daga baya sai mai aikata laifin ya fara matsawa yaro ko kuma matashiya lamba har abin ya koma barazana ko tarko. Binciken ya nuna cewar kashi 57 cikin 100 na masu aikata irin waɗannan laifuka mutane ne da waɗanda abin ya shafa. Suka rigaya suka san su, wasu abokai ne, wasu 'yan uwa ne, yayin da wasu kuma ke da alakar soyayya da waɗanda abin ya shafa. Mutanen da ko ba su da wata alaka da waɗanda abin ya shafa ba su fi kaso 16 cikin 100 ba, a yayin da wasu kaso 27 cikin 100 waɗanda UNICEF ɗin ta yi wa tambayoyi ba su iya gano waɗanda ke aikata musu laifin ba. Manyan shafukan sada zumunta na daga cikin wuraren da aka fi samun irin waɗannan cin zarafi. UNICEF ta ƙara da cewar kashi 60 cikin 100 na abubuwan da aka ruwaito sun faru ne a dandamali kamar Facebook da WhatsApp da Instagram sai Snapchat, bugu da ƙari da kuma TikTok da YouTube. Ire-iren wasanni da ake yi ta intanet ma na taka rawa. Kashi 14 cikin 100 na waɗanda aka yi wa bincike sun ce sun fuskanci cin zarafi ta hanyar wasannin intanet, musamman waɗanda ke da hanyoyin aika saƙonni kai tsaye. Sai dai wani babban abin damuwa shi ne da yawa daga cikin waɗanda abin ya shafa ba sa neman taimako. Tsoro da kunya da barazana daga masu aikata laifin na hana yara da matasa bayyana abin da ya faru da su. Kashi 41 cikin 100 na waɗanda aka yi wa bincike sun ce sun ɓoye abin da ya faru da su gaba ɗaya. Binciken ya ƙunshi kusan matasa 21,000 masu shekaru tsakanin 12 zuwa 17 waɗanda ke amfani da intanet akai-akai. Akan haka ne, UNICEF ke kira ga gwamnatoci da kamfanonin fasaha da su ɗauki matakan kare yara a duniyar intanet. A cewar hukumar, ya kamata a tsara shafukan sada zumunta ta yadda za su samar wa yara tsaro. Bugu da ƙari, ana buƙatar a ƙarfafa dokokin da ke hukunta masu aikata irin waɗannan laifuffuka, tare da samar da hanyoyi da yara da matasa za su iya kai rahoto cin zarafi cikin sauƙi da aminci ba tare da wata barazana ba. Rahoton na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe da dama ke ƙara tattauna batun taƙaita amfani da shafukan sada zumunta ga yara. A Australia, alal misali, yara ƙasa da shekaru 16 ba su da izinin mallakar shafukan sada zumunta. A Burtaniya kuma irin wannan matakin zai fara aiki ne daga shekarar 2027. A nan Jamus, wani kwamiti ya ba da shawarar tsarin da zai hada da adadin shekarun masu amfani da kuma ƙarin nauyin da za a dora wa kamfanonin shafukan sada zumunta. Akan haka ne UNICEF ta ce, kare yara a duniyar internet ba zai samu nasara ba, ba tare da haɗin gwiwar gwamnatoci da kamfanonin fasaha da iyaye ba. Ta haka ne kawai za a iya shawo kan wannan ƙalubale da ke neman zama ruwan dare a tsakanin matasa.
5: Zainab Muhammad Abubakar kenan da cikakken rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango. Kada kuma ta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar tin inda shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna gayyatar ku zuwa tashanmu ta WhatsApp domin samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.
0: DW Ra'ayin malamai.
17: Shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya ba sahun wasu daga cikin magabatansa na kasa cikawa da imani wajen kasa tsira da mutunci a duniyar ƙwallon ƙafa. Sepp Blatter na FIFA, Michel Platini na UEFA, Issa Hayatou na CAF, Ibrahim Gusau na NFF na daga cikin shugabannin hukumomin ƙwallon ƙafa da suka kasa lashe ƙwalamarsu wajen karɓar na goro. Me ya rage wa Infantino a daidai lokacin da kujerarsa ke tangal-tangal? Shin alakarsa da Trump ce ta goga masa bagen jini? Shin zai iya kai bantansa yayin da hukumomi irin su UEFA ke daga masa jankati? Ku kasance da mu a cikin shirin na ra'ayin malamai na wannan mako.
5: To kada ku bari a baku labari, ku kasance da shirin mu na maraicin Asabar da Lahadi don jin ƙarin bayani. Yanzu kuma za mu je ga harkokin da suka shafi matasa.
0: DW Dandalin matasa.
18: Ke mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakaninmu da Najeriya dai mu je mu dawo ne. A ce a gaishe da yan'uwa da abokan arziki a sake dawowa.
19: A shekarun baya matasa 'yan ƙasashen Afirka da dama musamman ma yammacinta suna tururuwar zuwa cirani Najeriya don gudanar da sana'o'i daban-daban don samun kuɗi da niyyar tallafawa kawunansu da kuma iyalansu. To amma fa a yanzu reshe ya fara juyawa da mujiya. Shin ko me yayi zafi? Salihu Adamu Usman shi ne sunana, kuma amsar wannan tambayar da kuma batun cirani 'yan Najeriya a ƙasashen Afirka shine maudu'in da shirin dandalin matasa na wannan makon zai yi wa dalla-dalla.

0: matasa daga jahohin Najeriya musamman na arewacin kasar sun koma zuwa kasashe makwabta musamman Ghana domin gudanar da sana'o'i wannan na karuwa ne tun bayan da darajar naira ta ƙara tabarbarewa da kuma karancin damar maki a kasar ta su anan muna tsakiyar birnin Accra ne na Ghana inda matasa 'yan cirani daga Najeriya suka saje cikin na kasar domin nema wa kawunan su mafita ɗaya daga cikin matasan ya faɗi irin sana'ar da yake yi da kuma abin da yasa ya zabi barin Najeriya zuwa Ghana
1: sunana Mahmud Abubakar wanda aka fi sani da Mahmud Fula ne mutumin Yola ne sannan ko da ke zuwa ya cewa kusan na zama mutumin Ghana saboda a Yola ma yanzu in ana so a gane ne in ba an ce Mahmud Ghana ba ba nan da bane a gane ne mu dai mun zama 'yan Ghana yanzu zan iya cewa saboda kasuwancin mu ya dawo nan sannan akalla ba kasar wani yanzu na san na shekara ya fi tabbas a garin nan muna ce zuwa aje a dawo alhamdulillah kuma kasuwanci dai alhamdulillah a nan yana tafiya da yake ni huluna nake sayarwa da shaddodi haka nan saboda nan Ghana gaskiya akwai kwanciyar hankali babu hayaniya gaskiya security su yana da kyau sannan uwa uba ga shi idan ka duba gefen wutar lantarki masha Allah tabarakallah ana samu gaskiya
0: baya ga Mahmud mai hula akwai kuma Adamu Jibrilla wanda bai jima da zuwa kasar kamar wasu ba amma ya ce yadda kasuwancinsa ke tafiya ne ya sa yake jin daɗin zama a kasar Kwame Nkrumah
2: ɗan Najeriya mazauni kasar Ghana kara na ɗaya da wata takwas yanzu aka Ghana kuma ina sana'ar monogramming design monogramming nake yi to na ta mu'amala da mutanen Ghana lafiya lau alhamdulillah mutanen Ghana suna son baki bana samun matsala da su kun ce tun da na zama ban samu matsala da mutum ba

0: To shinkon zuwa yaushe waɗannan matasan za su koma gida Najeriya bayan shafe lokaci a Ghana?
1: Eh, magana komawa na gida Najeriya dai gaskiya ba nan kusa ba. Ina so in ci gaba da zama nan saboda ni ina rayuwa cikin kwanciyar hankali, sannan ina samun abun nan nisuwa da mutane sosai, kuma ina jin daɗin aiki.
2: Eh, mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, eh, mun ga wurin zama ne gaskiya. Kana mu da Najeriya dai mu je mu dawo ne. Eh, a ce a gaishe da mu da mu fara zike a sake dawowa. Mutanen Ghana suna nan kamar mutanen Madina dai. Eh, Madina sosai, Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutanen Ghana suna da son baki gaskiya. Mutanen Ghana suna da son baki, suna karrama mutane.

0: A ƴan Ghana wani irin zama suke yi da waɗannan matasan na Najeriya kuma yaya ɗorewar ta?
1: Sunana Masaudi daga nan Ashama Accra. Mu da mutanen Najeriya ba mu da wani matsala ya. Muna tare da su da yawa ga sunan, amma sunan yawanci business yake kawo su, wasu daga ciki kuma suna zo su yi karatu daga nan ga. Gaskiya ba mu da problem da su, mu da su muna da good relationship, muna da understanding juna. Ai ko mu ma asali iyayenmu nan sun fito wurin nan ne, yasa muna respecting nasu, su da kansu suna respecting namu, suna respecting na kansu, yasa ba mu da wani matsala da su. Ko ina ka ga mutumin Najeriya ka ganshi kamar yana business nashi ne da sauransu, ko ya zo karatu ko wani abu haka nan dai. Wallahi ba wani abu, mu da su lafiya lafiya ko ina ka shiga ka gansu muna nan lafiya lafiya.

To mu dai abinda zamu ce ga matasan Najeriya da ke cirani a Ghana bai wuce Allah ya sa a samu abinda aka je nema ba tare kuma da tabbatar da an bi dokokin kasar da a yanzu ta zama tasu ga su kuma na Ghana Allah ya ba su ikon ci gaba da karbar bakin kirki da hannu bibbiyu amma da dai sauran abokan aiki na DW Hausa Salihu Adamu Usman ke cewa na bar ku lafiya daga nan Jamus

0: To da fatan shirin ya kayatar yanzu kuma sai harkokin mata da zamantakewar iyali da makananan yara.
1: DW Abu namu.
2: Yanzu da zarar mutun ya aje waya, kana aje waya zaka ga sun dauka, suna dauka ko ka sa code, zaka gani inda ka san akan su ake rubuta code din. Zan canza code wani lokaci ma har zan kauce wurin danna code din rubuta, amma immediately suna gani za su dauka.
3: Kai, kashe tablet din nan. Kashe agun ruƙayyan nan karɓa karɓa karɓa. Ya isa kallon.
4: Wannan shine batun da shirin Abu namu maganin a kwabe mu, wanda kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara ƙanana, zai mayar da hankali akai illolin sabo da kafafen internet ga ƙananan yara, tare da ni Binta Aliyu Zurmi.

0: masu yi magana suka ce wai zamani a bi ka a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan internet ga ƙananan yara. Manyan kasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Canada da Australia gami da Jamus, tuni wasu 'yan majalisunsu suka fara muhawara akan wannan batu na takaita hawa kafafen sada zumunta. Shafuka irin su TikTok da Facebook da Instagram da ma YouTube sun jima da zama waje na nishaɗi da koyon abubuwan da suka dace da ma akasin haka ga ƙananan yara. Baya ga dogon lokaci da suke ɓatawa maimakon mayar da hankali ga littattafansu. A cewar Khadija Sa'ad, shugabar babbar mace Counseling Services, mafi akasarin matsalolin da al'umma ke fama da su a yanzu yara na ganin su ne a wayoyinsu.
1: Akan a rinka hana yara waya musamman idan shekarunsu bai kai 18 ba ko 19, saboda yana lalata musu tarbiyya, kuma duk fitintinin da ke damunmu a kungiyancen ma wannan abin na ciki. Irin matsalolin su rape, duk yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi, to amma iyaye ba su san ta ina abin ke faruwa ba, sai dai ka je wannan ya kawo kara, dan uwa ya yi lalata da ya kanwashi.

0: aika wuya yi kaza mu da makamanta sai
1: tarbiya aka ce tun daga gida take farawa akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaran su wayoyi tun ba su taka kara sun karya ba to sai dai malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga
2: a gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin code akwai irin strategy da su Facebook su TikTok kan dan sawa domin iyaye za su bi idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok za a duba a wani time ya shiga wannan TikTok din wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din so ayar wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai me kasu irin abubuwa kamar haka suna bata mana yaran mu halayen su ayinda suke magana da mutane ayinda abinda bai ma kamata suna gani shi suke gani domin abubuwa din ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangaren ilimin su da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
1: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke dauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba. Wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar malama Murjanatu Habib, wannan na daga cikin kalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantar mu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan. Domin ko calculator ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya kokarin mu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tukka suna warwara to mu dai muna iya kokarin mu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu
1: to baga malaman makaranta da ke nasu kokarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafun sadarwar ga yara kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa shin wake da alhakin daukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan a Najeriya kungiyoyin kare haƙoƙin yara kamar sauran takwarorin su na kasashen duniya sun yunkuro na ganin an takawa wannan matsala birki a cewar shugaban haɗakar kungiyoyin kare haƙoƙin yara Mr. DG Haruna Obadia ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga fadawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum
4: amma yaya za a yi mu kare ɗayan mu a cikin wannan gurɓataccen yanayi muna kokari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu loyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan to za mu iya kai ta gaban majalisa mu ƙasashen Afirka ko da yake an ce in ka duba ƙasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba za ka ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallake shi haccinsa ko mallakansa 18 ne to amma mu in da so da samu ne daga 18 din nan zuwa sama muna kokarin mu fitar da wannan kundin ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mushi shimfiɗa ba wanda zai sa a karɓa ba
1: za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba domin kuwa mataimakin shugaban kungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Niger ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
5: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani banci wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya taci abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun yi doka wannan dokoki don abin da ake cewa algorithm da harsan turanci a tsara shi da za a yi a bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara wannan duka hana shi huce saman waɗannan shafuffuka ba muna fata ne a tsaye da umarni da su me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambare suna gani wanda za su iya sa kwakwalwarsu ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
1: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Kungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki daya da haka zan nada tabarma wannan shirin a madadin sauran yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu dake Kaduna Nigeria Ibrahima Yakubu Binta Ali Zulmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.